0: si dịwa n'anyị. Amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke ju nke azụ ike na ndụkwa
1: ka fa zụ ike na ndụkwa.
0: Amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu,
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma gerenụ akụkọ ụwa.

akara nke ihe ndị edere na ya, nnakwa otu ọ ga-esi bụrụ na akwụkwọ a ga-enyere ha aka ịbụ ndị nke ga ndị niile bụ ndị lere ya bụ ule ndụmọdụ, ka ha jiri ezigbote nlezianya were nyochachaa ihe ndị e kwuru tupu ha bipụtawa ya, ma bụrụkwa ndị nke ga-ejide ọtụtụ akwụkwọ a n'ebe o buru ibu maka iji ya were chụọ nta nke ịga ụlọ akwụkwọ mahadum n'ọdịnihu. Otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra IPOB egosipụta nchegbu nke ha nwere na banyere njichi nọrọ n'ogologo oge nke ụfọdụ ndị otu ha gbaa gburugburu ụlọ mkpọrọ ndị e nwere n'ala Naijiria, na-akọwapụta na ọdịmma ha nakwa ntọhapụ ha kwesịrị ịbụ ihe nke ha ji wee kpọrọ ihe ugbu a. Otu ahụ kwupụtara nke a mgbe ha na-amapụ ọkwa otu nhazigharị ihe ha mere n'ugbu a gbara ọkpụrụkpụ n'idu ndu ha, nke gụnyere mkposa nke a na-ekposa, ịrụ ọrụ nke alaka ha dị iche iche na steeti, nakwa nkwalite nke ehiwe otu ọchịchị nke anọ, bụkwanụ nke e kwuru na nwa mmadụ nọ na mba Amerịka bi ebi ebe ahụ bụ Chris Nwogu nọ n'isi ya ka ehiwerela ugbu a. N'ozi nke ezipụrụ site na Langerfeld nọ na mba Germany, ma bụrụkwanụ nke e kwuru na abanyere aka na ya n'aha onye ndu nke otu IPOB bụ Nnamdi Kanu, otu ahụ kwuru na ya bụ mkpebi sochiri nnyocha nke a na-emela n'ihe metụtara ọganihu nakwa ihe nke otu ahụ mere na n'oge enwere ọnọdụ nke siri ezigbo ike. Ozi ahụ bụkwanụ nke emere ka ọ dịrị n'ebe ọhaneze ga-ahụ ihe ekwuru na ya site n'aka onye nkwuchite ọnụ nke otu ahụ bụ Emma Powerful. IPOB na-amapụ ọkwa na kọdụ ugbu a na Nwogu amalitela ọrụ ozugbo ozugbo maka nledo nke ya bụ otu, mana nhazi nke ihe na-eme kwa ụbọchị nke otu ahụ n'okpuru iwu nakwa ikikere nke Kanu nyere ya. Ndị ọzọ ekwuru na ha nọ n'okpuru alaka nke ọrụ na steeti ọhụrụ a gụnyere Solomon Egbo dịka osote onye isi nne nna ya anya dịka onye isi nke ihe metụtara atụmatụ ego nakwa usoro mkpata na mmefu, Chigozie Okekenta dịka onye nhazi nke ndị niile bụ ndị nhazi, Chukwudi Nwogbugbo dịka onye isi nke atụmatụ nlekọta ahụike nakwa ọdịmma, tinyere Ikechukwu Ọnụọha onye isi nke ihe ndị metụtara mgbasa ozi. Gọọmenti steeti Oyo esorola n'otu ekpere nke ekpere n'ụzọ ọdịnala pụrụ iche, bụkwanụ nke e kwuru na ọ bụ ndị otu mmanwụ na Ibadan akpọrọ Ibadan Labala Masquerade Group haziri na mgbalị a na-emekwa ugbu a iji hụ na a ga-atọhapụ ụmụakwụkwọ ndị ahụ a tọrọ ha na ndị nkuzi ha na kansụl orire nke dị na steeti ahụ. Mgbe a nọrọ na-ekpe ekpere ahụ nke kwuru na e mere ya n'ihu mmụọ nke Labala nke dị na Labo, bụkwa n'ogbe nke Ibadan, ma bụrụkwanụ nke onye isi nke otu ndị mmọnwụ Labala Masquerade Group Worldwide, Chief Ojeyemi Ajayi, onye ama dịka Idunifa, kwadoro si ya gaa n'ihu. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na steeti ahụ bụ Prince Dotun Oyelade bụ ya kwupụtara nke a n'ozi nke o zipụrụ n'ụbọchị Wednesday, dịka ọ kọwapụtara n'usoro nke imume ekpere ahụ bụ nke a haziri iji hụ na a ga-achụ ihu ike ka ike maka nlọtaghachi n'udo nke ndị a tọrọ atọrọ nakwa mweghachi nke udo mgba gburugburu steeti ahụ. N'ịnọchite onye kọmishọna maka ọdịnala nakwa nlereanya, general manager nke otu kansụl steeti Oyo na-ahụ maka nka nke ihe ndị bụ maka ọdịnala, Kunle Agboola, bụ ya nọchitere anya onye kọmishọna, kelere otu ahụ maka ị na-akwado mgbalị niile gọọmenti na-eme iji lebara enweghị nchekwa anya na steeti ahụ.

ime ka ebelatatọ obiam etiti ndị na-enweghị otu ọha ha n'ala Nigeria. Onye minista na-ahụ maka imepụrụ ndị ọzọ nakwa mbelata obiam, Dọkịta Bernard Doro, bụ ya kwupụtara nke a n'oge o mere njem gaa na steeti ahụ iji lebara anya n'otu ya bụ ihe mmume si na-aga ma sorokwa ndị a ritere uru na ya bụ ngwugwu ego ma kparịa ụbụbọ. Dịka minista ahụ kwuru na ihe karịrị ijeri naira isii abụrụla nke a na-ekesara ndị a na-erite uru na ya na steeti ahụ, ebe ezinụlọ nke ọbụla natala ihe ruru puku naira iri asaa na ise n'ime ihe dịka ugboro atọ nke ejiri were zipụ ya, puku naira iri abụọ na ise, puku naira iri abụọ na ise. Ọ dọrọ ndị a nwetara ya bụ elele aka na ntị ka ha ghara ịsị na ha na-akwụ onye ọbụla ụgwọ iji nwee ike nweta ego ahụ na-emesi ike o, na ya bụ ego ka a na-akwụ nnọọ ga kpọmkwem na akara ọba ego ndị a n'otu n'otu. Doro gakwara n'ihu kelee gọọmenti steeti Imo maka nkwado nke ọ na-akwado ịga n'ihu nke atụmatụ ahụ na itinye ya n'ọrụ. Otu n'ime ndị ritere elele bụ Odoziakụ Amadi, bụ onye kwuru na ya ji ego nke ya were tinye na ahịa nke ọ na-azụ na ihe gbasatara ala ubi, ma gosipụta obi ike o nwere na ya abụrụla onye nke ihe ndị nke ya kọtara dịka ihe owuwe ihe ubi gbagoro maka ego ahụ o tinyere na ya. Onye nhazi nke ya bụ atụmatụ na steeti ahụ bụ Maazị Odemenam Onyemaechi kwuru na ejiri nnọọ nka lezianya ma họrọ ndị niile a ekenyere ego a, ebe o kwuru na enweghị ihe ọbụla bụ eziokwu na eji ya bụ usoro ihe omume were na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu jikọrọ ndị ọrụ n'ụlọ nzukọ nke Naịjirịa kpọrọ PASAN na steeti Abia asịla na ha esoghị na ya bụ mbirimbi abalị asaa nke kwuru na otu jikọrọ ndị ọrụ n'ozuzu oke n'ala anyị NLC ngalaba ya nke steeti Abia nyepụrụ maka ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ha, bụkwanụ nke kwuru na ezigara ha n'ụlọ nzukọ nke steeti Abia. N'ọgbakọ ha hiriri n'abalị 15 nke ọnwa Juun afọ a, otu ahụ nyochara ụfọdụ okwu ndị akpụ n'ọnụ banyere nzipụgharị ndị ahụ ma chọpụta na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ nzukọ, gụnyekwara onye ọsụ ụzọ nke malitere ọrụ dịka onye odeakwụkwọ nke iji ozi ụlọ nzukọ steeti Abia, bụ onye nke kwuru na ezigharịrị ya ọkwa ọrụ ọhụrụ ọzọ mana enweghị ihe ọbụla bụ mbanye mgbubata nke otu NLC batara maka nke a. Otu ahụ gosipụtara nchegbu maka ya bụ mbirimbi nakwa iwu a na-enye ugbu a, bụkwanụ nke lebara anya naanị n'ihe gbasatara onye isi oche nakwa ode akwụkwọ nke oge gara aga otu PASAN, ma gụpụzie ndị ọzọkwa n'ụbụ ndị otu ahụ ọnọdụ a dakwasịkwara na-akọwapụta ya bụ agwa dịka nke imelara mmadụ ihe nakwa nke a na-ele mmadụ anya n'ihu na-eme. PASAN gakwara n'ihu na-ebo onye na-eji akpa ego ha ebubo na ọ bụ ya na-eme ka mgbalị ndị nke ndị ahọpụtara ọhụrụ na-edu ndu ugbu a na-akụ afọ n'ala n'inwetara otu ahụ si were na-arụ ọrụ n'ihe gbasatara akpa ego ha, iji hụ na a ga-echebekwara ha ego nke ya bụ otu nwere pụọ n'ihe ọbụla bụ usoro emume nke eji egwu chandum. Otu ahụ kwara n'ihu mmekwa ọkwa na akwụsịla ya bụ onye oji ego ọrụ n'aka ngwa ngwa maka otu o si eji ọrụ ya na-eme otu o si masị ya, ma nye ya ntụziaka ugbu a ka o were ihe niile bụkwanụ ngwongwo nke otu ahụ nọ n'aka ya nyefee onye nke na-edekọta otu ego si aga bụkwanụ ode akwụkwọ. Ihe ndị a nke ha kwuru n'ọgbakọ ha bụ nke onye na-arụ ọrụ dịka onye isi oche ha, Comrade Dike na Anthony Nwobilo, nakwa onye na-ahụ maka mmekọrịta ha na ọha na eze bụ Comrade Adiele Loveday benyere aka na ya ma zipụ. O nweghị ebe ọzọ ị na-anụ otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo Ezue na-abịara gị n'enye mgbanaje 4.3 FM na ala aba ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi, nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ
1: nọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ

America na kuko sisile na mbo ofesi ya mwapu loku ubua ni ihe kariri ijeri dola otu ijeri dola aburula nkewe potarubua maka ono donza gachinye re ndi ona rubua na kwa ihe ndidi kwa oda chine meno nwe ha nkebe nye maka hachori inye re otu UNICEF na kwa otu na ahu maka ihe oriri mbo wakoro WFP diko obo akoko nke mbasapu waka hana abasapu maka unkwa dono dodro kombo wa nke ga emetuta ihe karere mba di 14 ya bu ego ke ekwuru no gunyere ihe karere nari nde ndola abuo ni 18 bu nke a ga-enye otu UNICEF na kwa ihe karere nari nde dola soto bu nke a ga-enye otu WFP na kwa otu a ga-esi hụ na nke a ga-enye aka n'ịkwalite nchekwa ihe oriri iri nri na-edozi ahụ nlekọta ahụike nchekwa nke nwatakịrị ihe ndị nke a ga na-eme n'ịgbagharị maka ịhụ na ọnọdụ ndị a ga na-aga n'ihu mmiri ihe ndị gbasatara ịdị ọcha n'ogbe ebe ahụ tara na ọgbaghara na-enye ha nsogbu dịka ngalaba nke na-ahụ maka ihe ndị na-eme na steeti na mba Amerika ya bụ enyemaka nọ n'okpuru ngwugwu nke enyemaka nke imepụrụ ndị ọ na-ara ọchịchị Trump uwelitere bụkwanụ nke sochiri otu akwụkwọ nke inyere ndị mmadụ aka maka nghọta abịanyere aka na ya n'ọnwa Disemba nke 2025 dịka ọ bụ nke ha na ụlọọrụ otu UN na-ahazi maka ihe ndị gbasatara mmepụrụ ndị ọ na-ara ebere ebenyere aka na ya ego ahụ ka ekwukwara na ọ ga-enyere ọtụtụ mba aka bụkwanụ ndị nke kwuru na ha n'ugbu a na-ahụsi anya banyere ihe ndị bụ ọgbaghara na-emetụta ndị mmadụ gabiga oke mba ndị a gụnyere Ethiopia, Myanmar nakwa Ukraine. Na kukwa azụmahịa, ụlọ akụ ukwu ala anyị onyele ụlọ akụ ndị ọzọ bụ ndị ntakịrị nakwa ụlọ ndị ọzọ bụkwanụ nke na-ejikwa nka teknụzụ arụ ọrụ banyere ego ntụziaka o ka ha hụ na ha ga na-ewepụta aha nke onye na-erite elele nke ego ọbụla a na-esi n'akụkụ ha were na-akwụ dịka nke a bụ ụkpụrụ ọhụrụ nke ị chọrọ iji were na-elebara otu esi esi n'ikuku were na-akwụ ụgwọ anya nke ọma nke ọma. Ntụziaka nọ n'otu akwụkwọ nke dere n'abalị 15 nke ọnwa Juun afọ a ma bụrụkwanụ nke onye direktọ nke usoro nnyocha ịkwụ ụgwọ bụkwanụ dọkịnta Rakia Yusuf obenyere aka na ya. Ụlọ akụ CBN kwuru na mkpebi a nke nzọụkwụ a dịrị nnọọ mkpa maka otu esi ahụta na ọ na-etolite etolite bụ ụgwọ ndị a na-eji igwe eletrọniki were na-akwụ nakwa otu esi ahụtakwa na enwele ndị nke na-achọzi ịghọ agada gbachiri ụzọ n'akụkụ a n'ihe ndị nke ha na-atọ dịka iwu dịka ụlọ akụ ahụ kwuru na usoro ọrụ a bụ nke a chọrọ iji were kwalite ịkwụwaka ọtọ nnyocha ndị a ga-emesi ike ma belatakwa ihe ọbụla bụ ọghọm nke enwere ike ịhụta ma kwalite ọdịdị nke ịsọ mpi n'ime azụmahịa dị mma nakwa otu a ga-esi hụta na ọ ga na-adịgide nke ọma bụ ịkwụ ụgwọ a. Ya bụ akwụkwọ nke kwuru na ọ bụkwa nke ejiri hụtakwa ụkpụrụ metụtara ahịa nke a chọrọ iji were wepụ ihe ọbụla bụ ikike nke otu onye chọ ịghọ nna m ọha. N'okpuru atụmatụ a, ụlọ ọrụ ọbụla nke kwuru na ọ na-elekọta ihe karịrị pasentị 25% nke oke ahịa n'ihe gbasatara ndị na-azụ ahịa ka kwuru na ha agaghị anọgidekwa na-aga n'ihu n'ụdị ahụ n'ihi na onweghị onye nke ọbụla ga-eji karịa pasentị 15% nke ihe metụtara otu esi azụ ahịa n'ime ihe dịka ọnwa 12 maọbụkwa n'ihe ndị yiri ya. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu ọ tụrụ nọmba Portugal n'anya otu o si bụrụ na ha gbara onwe ha otu ọkpụ goolu ha na mba Congo na mgbasa egede nke mbụ ha na grupu nke ha nọ na ya n'otu nke ha nọ na ya na mgbasa egede nke iko mba ụwa nke 2026 ekwuru na ọ bụrụ Jose Neves bụ ya nyere ọkpụ goolu nke mbụ maka ndị nke Portugal n'ihe dịka miniti 6 nke ya bụ ịma aka jiri malite ebe ọ bụ Yohane Wissa wee kwenụrụ nnọọ ọkpụ goolu nke o jiri nsapụta nke ahụ were sonyere ndị mba Congo dịka abanyere nnọọ n'ime ọkara nke mbụ nke ịma aka ahụ nke ejikwara n'nhụta o na o dere ude ede maka ndị nke mpaghara Afrika.
abịa n'ihe gbasatara iji nọ bọọlụ nke ọma n'egwuregwu bọọlụ ahụ. A ga-asị na ọ bụ Portugal ji ya, ebe chere na ha gara enwe ohere nke ịsụnye ọkpụ goolu abụọ, mana mba Congo kwechiri ekwechiri dịka ha bụ ndị nke gosipụtara nka n'ihe azụrụ azụ. N'otu ha siri kpachicha nnọọ ogbe ha, bụkwanụ nke mere ka ha nwetakwa ezigbote akara maka nke ahụ. Mpụtara nke okwe ịma aka emeela ka ahụta na mba Congo nakwa mba Portugal bụcha ndị nke kwuru na ha ka nọkwa n'ogo nke akara nke otu akara na grupu ha na otu ha ahụ ha nọ, maka ha na-achọ ilepụ anya n'ịgba ịma aka nke ụkwụ abụọ ha, ebe a na-akọwapụta na mba Congo ga-ezute mba Colombia, ebe Portugal ga-ezute Uzbekistan. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pechie m ya, ọ ga-amasị m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ekpughepụla ngwugwu nke ego ruru nde naira 50 nke a ga-eji na-enyere ndị na-arịa ọrịa kansa aka. Otu ndị na-atapịa okwu ikpe na London ekwuola na onye minista nke mmanụ patrolu n'ala Naijiria n'oge gara aga, Diziani Alison Madueke, enweghị otu o si bụrụ na ikpe nke iri ngarị mara ya ugbu a. N'ikpeazụ, otu pasanu bụkwanụ nke mere ọgbakọ ajụla ya bụ mbirimbi nke otu NLC na-enye, na-ekwu na o nwekwara otu ha si na-ele ngwugwu ego nke otu ahụ anya dịka ọ na-achị ime ya bam bam bam. Ekele m Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o ruo m aka. Ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo bụ m, Ezinne Mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na mma m niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa n'oge Igbo ezuo n'enye mba na-achọ 4.3 FM na ala abamalitela na ịga kpụdebe nso mụ na gị nọrọ nke ọma nke ọma. Maka na nke taa abụọ m na-ekete m jupụtara nọọ n'ihe mara mma emecha gị mma nọ siekwu ike ebe ahụ, ka anyị nwee ike zọpụ njem. Onye m, ehihie ọma.

0: Adị mma dịka anyị nwetụrụ nnọọ ihe gbalụgbalụ na ihe gbasatara ikuku, mana ka ọ dị ugbu a dịka o jiri na nkeji ise gafee elekere mbụ, ka m nwetara gị nchekọta akụkọ nke elekere mbụ a nịnụ. Otu onye na-achụ nta ọdịmma ugwu ruru mmadụ ma bụrụkwa onye nọ n'otu pati Nigerian Democratic Congress ADC, Aisha Yesufu, na-agba ndị nkwado ya ume ka ha bụrụ na ha ga-elekwasị anya nnọọ n'otu ha ga-esi hụ na onye ji ọhụụ otu pati ha ahụ azọkwa onyeisi ala Peter Obi ga-enweta mmeri na ntuliaka 2027 ma bụrụ onye nke a ga-edu n'iyi ọrụ. Yesufu bụ onye kwuru nke a n'otu ozi nke ozi bara ndị na-akwado ya n'akara S ya. Yesufu Oke kwuru na ọ bụ ezigbo onye nkwado nke Obi a na-ahụ anya ma n'elu ma n'ala. Onye kwuru na ọ bụ onye nke na-enwetaghị ikikere nke ịzọ ọkwa nke omeiwu site na ụlọ otu pati NDC maka isi obodo Abuja. Onye isi oche nke otu bọọdụ ụgwọ ndị lara ezumike na Oyo Tunji Adekunle amapụla ọkwa na gọvanọ steeti ahụ Seyi Makinde akwadola ka amalite ugbu a usoro nke ntụkọrịta ụgwọ ezumike nke a ga na-eme na steeti ahụ. O kwupụtara nke a n'ozi nke si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ozi bụ Dotun Oyelade wepụta na Oyo steeti bụ isi obodo na Oyo bụkwanụ n'isi obodo steeti ahụ. Dịkwa ka ahụtara n'Oyedele kwuru na Adekunle mere ka amata na onye odeakwụkwọ nke otu ije ozi nke bọọdụ ahụ bụ Reverend Adekunle Victor Adeshola n'otu ozi nke o zipụrụ na-eme ka nere n'aka ngalaba dịgasị iche iche nke ọrụ, tinyekwara ndị ọrụ bekee gbagburugburu steeti ahụ mata na ha ga-amalite ugbu a tinyezi aka n'iso na ntụkọrịta nke ụtụ maka ezumike. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka malite nkesa nke ngwongwo ọrụ ha ndị dị oke mkpa dịka a na-aga inwe ntuliaka mgbakwunye na mpaghara River South East maka ọkwa onye omeiwu yiri ga-adị n'ụbọchị Saturday ebe abalị 20 nke ọnwa June afọ a. Ya bụ ntuliaka mgbakwunye bịara dị oke mkpa n'ihi na ọ bụ ọnwụ nke omeiwu Barinada Mpinge kpatara na ọnwa February nke dugara na ya bụ mpaghara River South East ugbu a oche ha gbazichako ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Ekwuru na ịtụ vootu ga-amalite na gburugburu kansụl asaa nke dị na distrikt ahụ bụ Kana, Gokona, Tai, Eleme, Andoni, Opobo, Nkoro nakwa Oyigbo. Ọ bụ na ya bụ nchekọta akụkọ nke elekere mbụ a dịka ọ bụ Amarachi Akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mmanụ ekelekwa gị maka na ama m na anyị ka n'ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na anyị ka na-aga n'ihu n'oge igbo ezu onye mba na 4.3 FM na Alaba nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo, ndewo.
1: Ga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwes.
2: It's Kabaka International Band of Nigeria bringing you the latest track of the year.

America maka ha ji kwụsị agha ha n'alụ na mba mpaghara Middle East. Maka iko mba ụwa, otu onye akparakpa ma bụrụkwa kpakpando nke ndị Ivory Coast, ọgọla onye nwegote ọbụla ya siri nwa akwụkwọ visa nke ya ji were na-aba mba Canada, dịka a na-ahụta na enwela otu ịgharama ịga si dịrị ugbu a. Maka nkụkọrịta isi nke mba Ivory Coast na Germany ga-eme, a na-arụ ya bụ nwamadị aka si akwa ịnwere akwụkwọ ị na-eji aga Canada. Ọnwebeghị ihe ị na-eme na Canada, ya si onye. Enweghị mgbe m hụtụdụrụ hụperetụ maọbụ asị m na ịhụrụ akwụkwọ anọ n'elu tebụl a. N'ọwa akwụkwọ wee jiri si Natasha kwụsị ọrụ. Ahụghị m akwụkwọ ka ọ fọdụzie ihe dere ya na ọ bụ nkwụsị ọrụ Natasha. Ahụghị m ihe ndekọ ọbụla nke e jiri si na Natasha kwụsị ọrụ. Nke a ka Kingi Bey na-ekwupụtakwa. Ndị uwe ojii na steeti Ogun akụsasịala atụmatụ nke eji chọọ ịnabata ndị ọhụrụ n'otu nzuzo ma nwụchie mmadụ 13. A nwụchikwara mmadụ abụọ ugbu a maka ile otu nwata nwaanyị dị afọ 33 gbuo na steeti Anambra. Akụkọ na-ekwu ugbu a na ndị uwe ojii na steeti Anambra nwụchiela mmadụ abụọ a na-enyo na ha lere n'otu nwatakịrị nwa agbọghọbịa dị afọ 33 gbuo ya, were ezu ya were dewe n'otu ebe a sị na covet n'ebe ahụ na nso nso ebe a na-akpọ Jizọs bus stop nọ n'ori ifitel. Ndị a nwụchiri bụ tangod Ikechukwu Ikwu gwara o dị afọ 26 na Makọchukwu Zigwe dị afọ 20. A sị na ha gburu ya bụ nwata nwaanyị n'abalị 13 nke ọnwa March ka ha jiri nnọọ aghụghọ rara ya na agaghị nnọọ n'ebe obibi ha n'ụdị na ha chọrọ ka o nyere ha aka.

otu nwoke na mba America ga-anọ nọ na mkpọrọ afọ ise maka ị na-ele nnọọ ozu na-agha mkpụrụ n'ime ozu ihe na-asọ oyi n'ozu na-apịtọgharị ozu na-agha ba mkpụrụ n'ike n'ozu ozu o ya bụ nwoke a sị na aha ya bụ Felix Rogers. Ndị ụlọikpe na mba America sị nwoke a ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ afọ ise na nke ọ na-eme awụghị nke ya na mmadụ nọ nke onye nwụrụ anwụ. Ọ na-agha ba mkpụrụ n'ahụ onye nwụrụ anwụ ahụ ozu ọ dịkwa ego. Otu ndị ọkaikpe ndị ọkaiwu anapụtala otu nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ e were ga dewe n'ihu agbara na steeti Rivers. Ndị ọkaiwu a hụrụ otu nwatakịrị agbahapụrụ agbahapụ n'ihu arụsị ha ga ebe ahụ kupụta nwatakịrị o. A sịkwa o na mba America sị onye Naịjirịa ahụ ha tụrụla mkpọrọ ha marala ikpe nọ na-asị na ọ ganọ na mkpọrọ afọ ise maka ịnwa ịkwaso mmadụ iko n'ike na o nwedị ihe ọzọ dị ka ha ga-edewe ya n'ụlọ mkpọrọ nọ na mba ha na ha ga-agbara ya ụgbọ nwamkpe na ọlọwa Naịjirịa bịa nọrọ n'ụlọ mkpọrọ Otu onye nche ụlọ akwụkwọ ọnụ ụzọ ama ụlọ akwụkwọ ugbu aka akparala ya maka ile nwatakịrị gbara afọ iri na-apịtọgharị nwa na-apịtọ ya aka ebe na-ekwesịghị ekwesị aka akpara onye nche a n'ụlọ akwụkwọ na Kebbi steeti Lagos na-eri uju maka ọnwụ nke otu onye ọrụ ndị uwe ojii ọkwa ya gbagoro agbago. Maka afọ 2027 otu pati ADC na steeti Kwara egosipụtala njikere ha dị ugbu a na-aṅụ iyi na ọ bụghị ihe ọbụla dị ka mmaja egwu ịgbọ ha taa nke ụjọ ga-abịa ha ala azụ na ha ga na-abịa ihu na ihu ihe ọwụọ sọrọ ya wụrụ na ha ga-ahụ isi ya n'afọ 2027. Atiku anabatala o nchabi ikpe nke ụlọikpe mkpegharị kwuru na ị hụrụ ihe ọbụla bụ okwu nke ụlọikpe nke ọzọ kwuru banyere otu pati ADC nakwa nọ ndị ọzọ na a ga-agbado ya mkpịsị. Atiku asị, that's right.

akụkọ m ka na-ahụkwa ebe a kwuru n'otu nwa afọ obodo anyị a lere nwaanyị mmanya nọ na-egbu lee ihe ya ghabara ya mkpụrụ n'ubi n'ike were otu akụ na-agbọchi ịgbagbu nnụnụ abụọ nwaanyị mmanya igbughe na-amakwa nke ọ nọ nwa naijiria ele ya eme ya menimenitensi ndị mba UK ekpele ya ikpesi nwanne ga nọ n'ụlọ mkpọrọ afọ ise mana anya ga-enye gị nkwanye ugwu nke nọ n'ụlọ mkpọrọ anyị ebe a ị ga-alawa na naijiria anyị ga-agbara gị ụgbọ nwa mkpị gị lawa na naijiria ga nọ n'ụlọ mkpọrọ a ọwụ ihe ha kwuru ugbu a otu ụyọkọ nke ndị na-ezu ekwentị ka ndị uwe ojii na-awakpolu ugbu a ma chụsuo ha n'ike na steeti Akwa Ibom nata ha ekwentị ezuru ezu dị 32 adịmma ahụkwara m ozi a agbakwara ụnyaahụ na otu nwaanyị di ya nwụrụ gbara afọ 19 na steeti Abia ugbu a na ugbu a ya na ndụ na-alụ maka ihe a kụrụ ya akụ site n'aka nwunye nwanne ya nakwa ụmụ ya a sị nwaanyị a di ya nwụrụ anwụọ ya lọkwute na ụmụnne mmanụ ebe ahụ ugbu a ahụ afọ gị nwata nwaanyị a asọ gbara afọ 19 90 years adịkwanụ di n'ọzịnụ ya lọkwute o lọkwute ndị nwi ya ni o nwaanyị asa ahụ ya wụ odozi akụ kọmfọt nwa chiọma okwu ọnụ ihe jikwara mara ya wụ dacha mma ka ụmụ nwanne ya nwoke nakwa nwunye ya lere suo ya ikpịtịkpị ya o si ọ gaa ṅụrụ mmiri ọ gaghị ekuru mmiri tọgbọrọ ha iko n'ihi na ya bụ nwata nwaanyị dacha mma adịghị nwa mụtara ebe ọ lụrụ di o a sị na ya bụ ihe hịọgbu a n'ụmụ ihe ọ dị ka ọ bụ ụmụ ihe ike ahaba a sị na ọ dị na kansụl isi ala ngwa ọ wụ ebe ahụ ka ọtụtụ ndị nọ na-ebe akwa ọ na-asị olekwa na ihe dị ka nke a nwaanyị a lụrụ di ọtụtụ afọ dịkwa na nwa ọ mụtara ya lụwana na benna ka ya nọrọ n'ebe ahụ ruo mgbe ụwa ga-ewere ụwa ya mana nwanne ya o nwanne ya nwoke nwunye ya nwanne ya nke ntakịrị na ụmụ ya anaghị ekwe nwata nwaanyị tọgbọ mmiri ya ṅụrụ mmiri tọgbọrọ ha iko ehihie na abalị otu a ka ha na ya nọ n'ọgụ na mgba nke ugbu a ha kụrụ ya dọmbe sele a kụrụ nwaanyị a ọ nọzi ugbu a na-aghọ ndụ n'ọnwụ